0: tong chidita do chuchu
1: hai no khaidi chuchu nang sal chonggoi jongno sakhai nongana
2: hai ke tabu thanglai mai ma khnam la sa
3: kok ba tai tam sa himbai chidita bu thanglai gra sina
4: himbai chida kon chuchu nang sal chonggoi jongna ki sa hor dita do
3: da da da sa hor nai
5: Asukzara, tungnu kebari rus real kanaka, terni kok botma tungmani, Bangla phaymana ragai. Mok kanaka tibra State Council, Science and Technology, bai lwajizak banda. Tabu kanambai di, Chandrabhoti deppur, Chandrabhoti koli nikharango, jadu nerisapmong.